0: Dandele maboke bandeko likambo ya kokamwa. Ha di Rochero.
1: Hein?
0: Boni simi sina yo komi pembe makasi boye.
1: De kwangai, savon omo wana te na sukole ngola savon omo, savon kitoko. Lokuta?
2: Lokuta te.
1: Omo ni elanda makamona biso to sukola bilamala savon
2: omo.